Ha ha ha, bafana bam. Hayi ngiyafakaza la. Uthi kanye sipani ngifuna ukubona ohlani badlali. Esolashango khala intaba ngayazike manje.